mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti kosi latana eyin omo olohun a dan kan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ninu eko emura o ngbo ba dole gba wole odekunle epafras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command e so ni gospel bus stop e wo nu be 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la la sidi awe but loni ope anu ati itusile la ni laro mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi laro yo e ba n pe baba blessed memory ka jo dupe nibi ta ba wa olohun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laro ope testimony ati ase isin wo ni pe ninu isin mejeji ta se laro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi odun yi o to pari o kosu meta bayi loni omo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi

ti n ba yi ewo ewo ewo go testimony ta n gbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin eh a fe se nkan ta tun se ri mi lati iwo rodo ewo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage so o fe kin tun mo kigbe laaro yi ni laduru gbogbo to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olorun gbo anu ni ki se nipa gbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e to ba n pe baba ra e je won to yin okay e ba n gbe soke

emi se bi bo se nfo work kan gbo nkan all of work owo ope na ni e so owo ope la ro mutukutu ni gbo owo meji owo ope ni o ni ba won san owo meji owo ope lo mo san bo gbe yan ni owo ope la ro ati wo to wa ninu prison atenti nbe ninu ewon atenti nbe o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo boyo wo ope na la fi sanu re mu nto ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program yi ti o fojo kan fail so omojo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lori radio eyin ayanfe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 1966 36 38 73 tayo o ni mo fe o ninu didun olore 1960 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re o ba to ka emi ati eye ha si o tope ni engineer

0: ti gana bedroom yin
1: so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
0: et mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe eni teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je ni yen so bi mo se de shop mo so fe a mo ni mo gbo program baba ko o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then ngba te ma bere program bo pe kin to de be ya wa ni keyan pledge for 10,000 fun program kini auditorium ton se yen keyan fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the time pada sile ko ju be 4 days eh uncle send approval letter see me
0: ash
1: bi mo se gba Canada visa ni e
0: e ti gba Canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
0: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni South Africa ta jo n gbe tele ni o ni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply for Canada le meji ngba ti mo de Nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gbangba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo le lo ni only $85 mo be $85 ka to se only ma san for ma worry bo se san o yen ni e bi mo se se biometric the second won ko approve visa yen
0: aish
1: se lo gba dan
0: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin Canada bayi
1: eh baba mo te fe ma church wa lo
0: aisha no we ninu awon iwo no be ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta ma ba pade US ni UK ni Canada ni kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi o ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilo ofo ta bi de Canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo di o gbeyan ko wonu yin lo ogbon te da si te bi tete niwe ko wonu yin bayi lara awon ta jo mo je sa mo jo sin Jesu ni ilu Canada eyin na di kan be